lo nga ni jigi sara ni jigi sara ka diya bana ne fa mo ni si jigi ta nga diya man ya bara bara bara e ka ba ko dunya ai to nga bu ni wele doni bu ni jalilu na na na jigi ya bari ka jigi te mo ni